0: kwa MTN ya kuzaniye kumamo. Kumafarangi yungusa uhamagara MTN kuri MTN na jihunga. Kanda kanyenyeri jana urwego cyangwa se ukanda kanyenyeri jana 40 uhitemo umamo. Na uguma hakubereye. Nicyo gihe.
1: Radio 10.

0: Tito Rutaremana, nkunda ikiganiro inzu y'ibitabo gikorwa na Dashim.
1: Yitwa Yampano. Nizere ko uturirimbo twe twabanejeje kandi Rurema akomeza mworohereze. Ahari n'ibihe ari gucamo, dushimire Nziza Jonathan, dushimire Yare Muganza, baba dufashe ku buhanga bw'ibyuma, imiziki twarayibahariye bakayitaho mu buryo bwabo kandi biba biryoshye cyane rwose. Mbahaye ikaze rero bamwe bahisemo imyidagaduro, abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo. Natwe turavuga tutireka duhitemo ubumenyi, twamenye ko iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ibintu bihita byikora ko buhita buba ingaruzi mu muheto y'ibibusenyi. Wahisemo neza niba amatwi wayahesheje agaciro akwiriye, ukawuteza amatwi inzu yabyo, ubwo ndavuga ibitabo. Uzacikwe n'ibindi ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Turi ku itariki zingahe? 29 kwezi kwagiye, kwezi kwa cyenda nako turimo turagenda tugusoza. Turi ku munsi wa 272 mu minsi igize umwaka, araburi minsi 93 uyu mwaka. Naho tukakubwira tuti bye bye. Icyumweru ni icya kangahe? Ni icyumweru cya 40 mu byumweru bigize umwaka. Turi ku munsi wa kangahe mu minsi igize umuhindo? Ni umunsi wa 7. Haracyaburi minsi 83 kugira ngo twinjire mu rugaryi. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana indwara y'umutima. Burya umwe mu bantu 5 apfa imburagihe abitewe n'indwara zifata umutima. Iyi mibare ni minini cyane. Uziko ugereranyije n'abicwa na kanseri cyangwa se n'abicwa n'indwara zifata ibihaha, uyu mubare ari munini kurenzaho. Nono kandi ikintu gitangaje, nka 80% by'indwara zifata umutima zakwirindwa bigashoboka. Bivuze ko kwicwa n'indwara zifata umutima ku kigereranyo cya 80% tubigiramo uruhare. Tubiterwa rero no kurangara. Nina mpamvu hashyizweho umunsi mpuzamahanga wahariwe gukangura abantu kwita ku bintu byabafasha kwirinda indwara z'umutima no kuzirikana ubuzima ubukana bwazo by'umwihariko ku magara ya muntu. Uyu munsi rero urizihizwa buri mwaka ku itariki 29 Nzeri. Kuva rero ku muntu ku giti cye, mu muryango, mu mashuri, mu midugudu, mu itangazamakuru, mu nzego za leta, uyu ni umunsi abantu bakwiriye guhagurukira tukibutsanya hagati yacu ububi bw'indwara z'umutima n'uburyo zakwirindwa. Niyo mpamvu mu nzu y'ibitabo

0: Amazina yanjye nitwa Alisudi. Ako ari cyo nshaka kukubwira. Amazina yanjye nitwa Alisudi. Amazina yanjye nitwa Alisudi. Ako ari amazina yanjye nitwa Alisudi. Ako ari cyo nshaka kukubwira. Ubumenyi, kumenya, gusobanukirwa n'ibindi byose tugenderaho mu buzima. Nta hantu namwe ushobora kubisanga hatari mu nzu z'ibitabo. Niho haba mu bumenyi. Ikiganiro ni inzu y'ibitabo. Uri kumwe na Dashim. Alisudi abara hafi akurikiye.
1: Mbere yo gusubiza abagiye banyandikira by'umwihariko kuri za chapitre nshyashya, reka tubanze turebere hamwe ubukana bw'indwara z'umutima, cyane ko uyu munsi ni umunsi wahariwe kuzirikana ububi bw'indwara z'umutima. Mbere yuko ariko tubyinjiramo, reka mbanze mbwire abantu yuko hari ishuri ribategereje. Ni ishuri ryitwa Club Hoteke TSS, yigisha abanyeshuri imyuga n'ubumenyi ngiro mu byiciro bitandukanye. Ryakira abanyeshuri batandukanye, harimo aba bashaka kwiga imyuga mu gihe gito, birabya amezi atandatu cyangwa se umwaka umwe bahabwa certificate. Hakaza n'abanyeshuri biga imyaka itatu bakora diploma. Iri shuri rero rikagira amashami atandukanye, hari ibigendanye n'amahoteli, ibigendanye no guteka, ibigendanye no gutunganya imisatsi n'ubwiza, ubukanishi bw'amamodoka, ubudozi, ndetse na multimedia, birabyo gutunganya amashusho n'amajwi. Umwihariko wabona uko abanyeshuri bose bigishwa amategeko y'umuhanda no gucuranga ku buntu. Abanyeshuri bose ishuri bashakira stage, hanyuma basoje umwaka wa gatandatu bahabwa amahirwe kubona scholarship bakabakomereza muri kaminuza zo muri Mauritius. Abakinnyi babigize umwuga football na volleyball bigira ubuntu. Iri shuri rya Club Hoteke riherereye ku Gisozi, haruguru y'agakinjiro kuri ADPR Gasave. Amasomo atangwa ku manywa nimugoroba cyangwa se weekend. Reka rero mbahe nimero zabo abifuza umwanya hariya muri Club Hoteke, nababwira iki: ni 0788 29 26 29. Nayisubiramo: 0782 29 26 29. Cyangwa se 0788 62 73 10. Nayo nayisubiramo: 0782 62 73 10. Umuntu umwe mu bantu batanu apfa imburagihe abitewe n'indwara zifata umutima. Iyi mibare ni minini pe, ugereranyije n'abantu bicwa na kanseri, abicwa n'izindi ndwara zirimo n'izifata ibihaha. Uyu mubare ni munini, kandi igitangaje 80% by'indwara zifata umutima zakwirindwa bigashoboka. Bivuze ko kwicwa n'umutima ku kigereranyo cya 80% tubigiramo uruhare kubera kurangara. Uyu munsi rero washyizweho kugira ngo abantu bakanguke, bite ku bintu byabafasha kwirinda indwara z'umutima no kuzirikana ubukana bwazo ku magara ya muntu. Uyu munsi rero wizihizwa buri mwaka ku itariki 29 Nzeri. Niyo mpamvu abana aho bari hose mu nzego izo arizo zose bakwiriye gutekereza kabiri ku bubi bw'indwara z'umutima. Umutima ni imwe mu ndwara zihitana umubare w'abantu benshi mu mwaka, ariko kandi muri abo bose nta n'umwe urwara atabanje kugira ibimenyetso, ku buryo uramutse unitaye ku marenga umubiri ubugucira ukifuza hakiri kare, ndakubwiza ukuri ntabwo wazahazwa n'indwara z'umutima kubera ko wanakira burundu. Iyo umutima ujya kuwurwara, umubiri urabanza ugatanga impuruza igihe kinini cyane. Izo mpuruza zimara igihe kirekire. Niyo mpamvu kurwara indwara z'umutima burya ku ruhande rumwe haba habayeho uburangare bukomeye cyane, ndakubwiza ukuri. Umuntu wicwa n'indwara y'umutima afite imyaka 50, uwo mutima uba waramutangiye ari mu myaka 30 cyangwa se ari mu myaka 20. Ariko burya si ku mutima gusa, burya no kuri kanseri, nuko wenda kanseri ibimenyetso byayo hari igihe umuntu arangara bikaza kanseri yararengeranye. N'izindi ndwara zitandukanye nka diyabete zitangira kuduha ibimenyetso hakiri kare. Diyabete ijya kuguhitana ku myaka 60 yaragutangiye ufite nka 30. Na kanseri nuko burya ijya kuguhitana hashize nk'imyaka 15 iguha utumenyetso. Umutima wo rero ibimenyetso byawo biriranga, buri muntu wese yabisoma. Umuntu wese arangaye yabisoma. Urugero: kubira ibyuya buri kanya kandi nta mpamvu ziyabiteye. ibyo ya koko si ikintu kigaragara uraryama nijoro ukabona uri kubira ibyuya seko niki kintu kiri gutuma mbira ibyuya cyane bene kano kagenda aba hari ikibazo icyo ni kimenyetso ugomba kujya kure muganga gishaka kuba ikimenyetso cy'indwara z'umutima ni impuru za mbese kuribwa mu muhogo no mu gatuza bya hato na hato kumva udatuje buri gihe umutima ukajya gusimbuka buri kanya ibyo ni ibimenyetso byigaragaza niba indwara y'umutima imenyetso byayo ni ibimenyetso nyine bita byigaragaza buri muntu wese yabyiyumvamo ahubwo kurangara bituma tugenda rwose tugahenebera ku buryo biza tukabyirengagiza tugakomeza kurenzaho kugeza igihe umutima noneho babita gishoboka yuko hagira igaruriro ribaho kugira umunaniro utaza ahantu turuka urabizi ko nta kazi kenshi ukora ariko ukajya uhorana umunaniro umunaniro ni watewe n'akazi cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose ariko uriyumva mutazi uburibwe bw'amaboko hari igihe buhera mu gituza bugana ku maboko kumva utishimye kandi wataye umutwe kwitura hasi tekereza nawe utangiye kujya witura hasi ariko ukabyirengagiza kweruruka ku ruhu kugira ibihushi ku mubiri no kugira amabara adasanzwe ibimenyetso by'indwara zifata umutima birigaragaza ku buryo kurwara umutima umuntu aba yagize uburangare bwabonerwa ku rwego rwo hejuru ibi bimenyetso bishobora kubaho no ku zindi ndwara banza rero n'impamvu abantu rimwe na rimwe babyirengagiza kuba bino bimenyetso bishobora kubaho ku zindi ndwara birangira abantu babikerensa ariko bishobora kugaragaza uburwayi bw'umutima kandi noneho ni ibimenyetso bimara igihe umuntu abimara n'imyaka ikindi wenda wazirikana siko buri burwayi bwose bw'umutima bugira ibimenyetso bimwe cyangwa se bigaragara niyo mpamvu ari byiza kwisuzumisha kabone nubwo nta bimenyetso umuntu yaba agaragaza burya nk'uko umuntu asuzumisha imodoka imodoka yawe niyo uyisuzumisha buri mwaka kubera icyo umubiri wawe utawusuzumisha umuntu agakubita imyaka itanu ataramenya n'ukuntu ahagaze kandi rimwe na rimwe abona ibimenyetso iyo rero wibona biho bino bimenyetso biba ari akarusho biriya bimenyetso hari igihe harimo ibitangirana n'indwara y'umutima ariko hari n'ibindi umuntu yakwita impuruza urugero nko kuremererwa mu gatuza burya wabyita ikimenyetso mpuruza cy'indwara z'umutima kwa kundi mu gatuza bakurya akenshi hari nk'imitsi y'umutima yifunze ushobora kumva bari mu gituza cyangwa se kumva umutima uteragura cyane kugira iseseme ikirungurira cya hato na hato igogora ritagenda neza kubabara igifu kugarura bya hato na hato kubabara mu maboko cyane cyane mu kaboko k'ibumoso kugira isereri kugira ikizungera hari igihe amaraso aba adatembera neza hariya hantu ibyo rero bishobora gutuma ubwonko butabona amaraso ahagije bigatuma umuntu rero agira nk'ikizungera ndetse n'isereri hari no kurushaho kubona amaguru yawe yarabyimbye bishobora kugaragaza ko umutima wawe utorohewe na gato ntabwo wohereza amaraso neza mu mubiri hari n'ukuntu umuntu aba yumva umutima udatera kandi nta mpamvu ibyo nabyo rwose ugomba kugira amakenga uzarebe hari nk'igihe umuntu wenda iyo yagize ubwoba umutima ushobora gutera cyane kandi kenshi ariko nk'iyo wumva umutima ugusimbuka cyane kandi nta n'ikintu cyabaye nta bwoba wagize nta siporo wakoze ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima niba 80% by'indwara z'umutima zishobora kwirindwa bigakunda kubera ko n'ibimenyetso byazo birigaragaza cyane umutima ni igice gikomeye cyane ku mubiri w'umuntu ni wo moteri ikwirakwiza amaraso mu mubiri aya nayo akaba atwara ibidutunga mu duce dutandukanye tw'umubiri birumvikana bitera imbaraga umwuka mwiza n'ibindi amaraso afasha no mu gusohora imyanda iri muri utwo duce kugira ngo tugumane isuku tutangirika ni na kimwe mu bice bipimirwaho ko umuntu atakibarizwa mu mwuka w'abazima burya umutima ibihaha n'ubwonko ni ibice bigomba kwitabwaho cyane kumenya rero ibitera indwara z'umutima byagufasha kuzirinda burya umuvuduko ukabije w'amaraso ushobora gutera indwara z'umutima ibinure byinshi ibi byose bishobora gutiza umurindi indwara zifata umutima muri rusange ubusanzwe igipimo cyemewe ni hagati y'ijana na 20 na 80 cyangwa se 12 ku 8 iyo bari kugupima umutima kwa dukoresho bakoresha burya nawo akaguruka cyo gafite ukaba ugafite mu rugo yibonye ari 120 kuri 180 cyangwa 12 ku 8 byabyerekana ko ingufu ziba ziri mu mutima igihe wohereza amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri ziri ku rugero rukwiriye eh ariko iyo birenze ibyo bipimo haba hatangiye kuba ikibazo y'igipimo cyarenze 140 kuri 90 cyangwa 14 ku 9 babivuze ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso uri hejuru gusa none bemeza ko umuntu afite umuvuduko w'amaraso ukabije nyuma yo gupimwa inshuro nyinshi bagasanga uhora hejuru zimwe mu ngingo rero zibasirwa n'iyi ndwara harimo umutima nuvuga umuvuduko w'amaraso utiza umurindi indwara z'umutima urugingo rwibasirwa cyane ni umutima ubwonko impyiko ndetse n'amazi niyo mpamvu umuvuduko w'amaraso ni mubi cyane utiza umurindi n'izo ndwara navuga garuguru umuvuduko w'amaraso utiza umurindi kurwara impyiko kurwara ubwonko kurwara umutima no kurwara amazi impamvu rero indwara z'umutima zirana cyane by'umwihariko n'ibinure bibi nuko ibinure byinshi ni ikibazo gikomeye ku mubiri w'umuntu niyo mpamvu umuntu wese agirwa inama yo kugabanya umubyibuho ukabije ibinure byinshi ni ikibazo gikomeye ku mubiri w'umuntu iyo biri mu maraso bigenda bifunga udutsi dutwara amaraso bigatuma amaraso atagenda uko bikwiriye bikaba byatera rero izamuka ry'umuvuduko w'amaraso ikindi burya ni indwara diabete ishobora gutiza umurindi indwara y'umutima diabete ni indwara yibasira uburyo umubiri ukoreshamo isukari isukari yo mu maraso izwi nka glucose uyirwaye agira isukari nyinshi mu maraso bitewe n'uko umubiri ukora umusemburo wa insuline nabi cyangwa se uturemangingo tw'umubiri tukaba tutabasha wenda gukoresha insuline mu buryo bukwiriye hari igihe uturemangingo tw'umubiri tuba tutumva neza isukari bikaba byatiza umurindi n'indwara z'umutima muri rusange kunywa itabi nabyo bishobora gutiza umurindi indwara z'umutima umubyibuho ukabije utiza umurindi indwara z'umutima indyo mbi no kudakora imyitozo ngororamubiri bishobora gutiza umurindi indwara z'umutima gukora igihe kirekire utaruhuka na stress nyinshi nabyo bitiza umurindi indwara z'umutima abantu benshi rero bakunze gutekereza ko indwara z'umutima zifata abakuze ariko muri iki gihe ntabwo ariko bimeze kubera ko n'abato zirabibasira ahanini bitewe n'imirire abantu bafata imirire y'iki gihe indwara z'umutima rero ziza mu ndwara zica abantu benshi ku isi buri mwaka barenga 12 million ku isi yose bicwa n'indwara z'umutima buri mwaka rwose mu guhangana n'izi ndwara rero usabwa gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho icyo ni cyo cya mbere kwirinda umubyibuho ukabije kwirinda inzoga n'itabi kurya indyo iboneye ry'ibiribwa bituma urushaho gukanguka kurusha ibigusinziriza ibiribwa by'umwimerere gusa muri make rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa yaba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka migani 4:23 rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa nurinda umutima uzaba unarinze ubwonko uzaba unarinze impyiko uzaba urinze amaso uzaba urinze umubiri wose muri rusange niyo mpamvu bakubwira ngo roho nzima mu mubiri muzima roho nzima mu mutima muzima rero burya amashanyarazi y'umutima akubye ay'ubwonko inshuro 100 na rukuruzi y'umutima ikubye iy'ubwonko inshuro zirenga 5000 rinda umutima wawe rero iyo umutima urinzwe n'umutwe urarindwa burya mubwira ubwabyo kutagira umutima urinzwe bisaza ubwonko ngira ngo ibyo twigeze no kubibona gatoya ubuzima bufatika n'ubudafatika burya ikiraro kiba ari umutima umutima rero ugomba kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose niyo mpamvu uyu munsi abawushyizeho rwose bafite ishingiro gerageza urinde umutima wawe ibintu bishobora kuwangiza birimo biranagiye mvuga haruguru urebe kutagira ubuzima buzira umuze na roho nzima ikaba mu mubiri muzima ngibyo rero ibyo twazirikana kuri uyu munsi wahariwe gutekereza kabiri ku ndwara z'umutima n'uburyo zakwirindwa mu kanya gato ndagaruka ntujye kuri ninzi ibitondo cyari -.
2: Radio 10 since 2004
3: since 2004
2: the first private radio station in Rwanda.